0: yɛkaa sɛ na Israel mu kɔ ahemfo no kura tim tena ase ɛberɛ a yɛbɛka kyerɛ yesu yɛbɛka kyerɛ herod sɛ yawo yesu no deɛ na ɔkae ɔse ne ɔfrɛ atwerɛfoɔ animdifoɔ no sɛ mommra na mommɛkyerɛ deɛ twerɛsɛm no ka ɛfa mesia no ho deɛasɛ ne ɔkae ɔse ne ɔmbɛkyerɛ no time a yɛbɛwo no baabi yɛbɛwo no wohu saa berɛ no ɔse me nkuku no nti onim berɛ a woba no obeye ye kosebre mu onim se oba no yenim se onye wie school pe ne next time e ya country
1: jesus
0: ne next target e ye ye
1: jesus
0: nti se ne wo pon school no wo wie school kura certificate ne dia school dia obekọ ye mo aboka ne nyina
1: jesus
0: ye mo na bottom ye mo na we ko hu baby na no ani se Saturday no wo ma bi sia me se sofo me ba no on pekasa wonim wi nom wonim nsanom ompen nam fosem wonim tramo ne sa ne mane me bia nom onye drugs me bai kura de obi akura so ye baba ompekasa na sofo nim me ba na wi university abafie na sese de ye ne ne ohwa na waji bum okoso nga sabia ho
1: jesus
0: okwa okore nam kurumu franopana ko sie nyumre ekom dina na oba fie
1: jesus
0: onko bia oso enye se bia owone nam fofuo bia okọ mo ho enu omo akodi nkomo anaso no mo kodi agro okone nam kurumu akore nam market ni mu ne na musa wokodo jina ba bidi no asa otu atene kakra de na ebe
1: Jesus Dambo
0: come dinner no obafie obafie se dia de na ewu bia do mane bi obedi
1: Jesus
0: obetin adware
1: merci
0: oya otwosa ene sa na jokre ba no musa ompia pua usha so kasa no so won kasa said o tie stress na won mo dam na sa na o tie ene ma mi aye She will ya table freya menako school. Mammy a bokabi or so bo bea we
1: Jesus.
0: Sabri ya. Dear, ye de dumbo at twa quaranapin.
1: Jesus.
0: A brand tear for
1: my God.
0: I was a mammy. Baby, jina ni aso wo kan ye ha ne ka no. Omo oni amra wo ba ne ye be se na ma.
1: Jesus.
0: Eh? Ye be se na ma. To bia me ka kire ba tan bia wo tie me se. Si school ni de fa wo ba ne ko. Wo ba ne se wo be ko school bia wo bia se na wo ahon de fa ne ko. Ne mo wo de ne ko no. Bo ne ho ban.
1: Enye
0: sa kwase bi be se na ma. Adwuma ne de ye nanso bo adwuma ho ban
1: Jesus
0: awade no ye be ye word e wo nsuo sukura me yenkoye nemu bo ho ban
1: Jesus
0: enye sa akwase bi de ni brɛ e be sa awade na ma
1: my God
2: sompa fm
0: adwuma no me ade efie ko esi fikito amempɛ me ofie no wa me hu se design we wasi ame hu se fie we wa mprane so besi fie obesi de si papa nanso dan na wusi no bo ho ban
1: Jesus
0: ene sa kwasi bi ma wunam obetere fie so wani nye
1: my God
0: kase urade mi nyankopo
1: urade mi nyankopo
0: enna na dwen nipa biara mimpeja ene ye ne ya
1: mekesi ye ne hi
0: enenti ne ma papa e ba
1: enenti ne ma papa e ba
0: no de boni special ne
1: no de boni e be share ne
0: wo yesu
1: tre wo yesu demo
0: bibie ma no bom pa
1: bibie ma no bom pa
0: enna na dwen ba bibiera wo
1: ba bibiera
0: wo what it tell me life
1: what it tell me
0: me de ni fra
1: atono so
0: wo yesu tre
1: bibie
0: ma no bom pa
1: ba da box
0: re on talaba
1: Recover the

0: semi
1: nya nanka sasa dia sam ne kono sa na cause ne be yan ha ho sister
0: ma wo sa so mama ye
1: hello
0: so arade abeni na mu wa ma wo sa so mama ye si o
1: 0260196064 0260196065
0: eyo nyamia dum ti na ma meti ase
1: nyamia dum ti na ye ti ase
0: Every minu mama na se minya se
1: Every enu mama na se enya nsemu
0: Mama wo sa so
1: Hello Hello Good morning
2: Good morning
1: Mama me pa jo din bebi akase free
2: Kaso mi e ya pom mama ya bebi kaso si afamisu
1: Wow mama me na bia ba ko die
2: Ya bia ba ko ni tira mo pa o ni mo na e pa mi kaso ni ya
1: Mm.
2: Ako yar na koda ayede diabetes. Kisa ayede ni ni na diabetes
1: ni na. Eradi yankopon fa nsan kan anopen. Yade wa biare wa honam de yedim eradi ntu ase. Eradi ma system no and receive divine immunity. Ya flash yade bi ya enfie eradi every honam de yemu adom no nti. Amen. Eradi baye eradi baye eradi baye. Sejuma hona oyade obede na wetumi aye sika hona oyade obede na wetumi edi
0: mama atafo eje toni ni nara ye
1: hello hello
3: pastor praise the lord
1: hallelujah me bacho din be bia kasa free
3: pastor me di ke pastor sika
1: wow me mama edi na egba ho mpa ya no
3: ke Ebe ame to ade ne meba no dia chunsoku ene fo na ma na de bole ku ono chunsonyina
1: ah
3: e muawa
1: ah abeyigro bi ekosu adwuma mu ho ye gusa abeyigro no onipa bi ya osasa ade na chi erade ja enko no so erade ayoreto enko no so onyankopon enko onko okumi a wuhu any spiritual battle you are fighting may God fight it for you and declare you a winner in Jesus mighty name amen
3: amen
1: adwuma ni ba ye kase be fi adomu akwa adomu ya me nsoro bebe

0: Abusiama kan ta na. Na se oni kana fo atia be na ye ka, wo to mutu twa dia da pasa. Na do bi dia na ye oya. Se bi yo na da bra na wo bi atam se wo tu no tu ni ka se. Ta e rade ku na na do maya no. Na se de na na gana e hope le. E sku nya na ye wi ana. Sa ka na ye wi. Ta ni dia wo ku ja ka no ye ye parliament wo as na wo na de na mu nya ma no ti bo ana. Na se de ka ka e ju na wo na wo ya no bi ka so ba bi ne so. E ju ma na wo ya no.
1: Mammy,
2: hello, good evening.
3: Good evening, sir.
2: Yeah, be patcho wana me nene kasi.
3: Abos ya ti say.
2: Be patcho me hu yo, mammy ti yo.
3: Abos, mo me nka me kuro. Sebio e police se de we nba ya omu ka dia mi se enye bone be se onu obi ti rodi osu no aka di dia ti a obi o ba refa no na o dia ko ka na bisi afu a be mi de se odu ani ti na enu de enye fe kra enye fe go enye na bisi afu e na onu omu ka e police e bi se wo ko be ti na ka sa mi de ti wo e ka police no be se o ko ka na bisi afu se obi che na bisi afu de e mata e sebio e na secondly ebinisa o mini ano e towa defend e no they say who opposition who support say gaba for one two people na onye bibi ko won o yiri so ko makata o gboka nti tina so mutumu ye won gana for gaba for so mutumu ye na wa bank ra ba kwa bia so ni won defu ni aga for the tactic nti mu ma politics na ya ma ese kana no so about mu bien se ni ye na nya sa ya ni ese o man no
2: mami na se mami
3: na ya dia o be kanu u ko support no o ba to na ka be tu
2: mami na se na mi fa call a we chat hello good evening
4: bro
2: yeah me pa so enko o
4: mo ti se ni
2: kan me ho ye pa me share any time into ko enim
4: yo we se sa o ka te fika to ato
2: sure
4: ami cha o na bo ba ke da fi ka me na sha ke na en
3: prof adibo ho no ana e ha gine kakra ko pe se o se sa ma ama sa ma bro ni ka so no ti ko ne mo ye nam so a e ma sa me ba no de wa o an ke so no ke sa
2: The reason why and I say woman nyina ya manyo fo ba do kwaka obi ebusua sama ne maame ya oti baby ne ofo oti baby ne ba oti baby ya and all is not welcome
3: on say the chairman onu kan ase o kan ni pani da and on say to be a won busu man afa na obusua ne bia e hu ni say that be you oh
2: me da se passo ba djuba die no so abraso ye ko amasama bro ni 15 seconds
5: yeah
2: okay I think there's a birthday I want to do today is the birthday of Miankasa Meba Abigail Alom Abuchi baby Obiano Nyankopo Enshira but the birthday we no mamisha ebze okay let me see. Happy birthday going out to you, Angel Sapon Otin Ampofo. Today is your birthday. You are KNUST architectural student. You are 18 years old. Now, Papa Urampofo say, your mom, happy birthday. So celebrate the day in a grand style. I wish I for Hannah Mrema, I'm going to manage my dinner. Deputy Central Regional Communication Officer. Enti de busha for NDC for Montu Abanamano. Montu Abanamano. Ebusha for aha na mrema kwa my dey jumedi nisi. Ye frami koblabu. Ye sorry. Hot by news. Eba mwa kwemu. Yakramo.

Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay